0: Mayan FM. Mayan FM.
1: Kigiraje mara nga mayra chotilo umuruwa tofauti tofauti njo yoko ra chotile muruwa ino kanyona wadoka ya temuruwa pwa kina bani nizizo shogi yoko na simu safari kwa mo Airtel lelo kile kule SMS ntero nyankara na jomaya nira waki ajuna sabla idhiru za tara waki yote 0785929283 na njitibu mkutuna jana safari kwa mo Airtel yolo sheria pwa kina ra chotile muruwa sheria mmoji ora chuti lemruwa kanyona wadoka ya temuruwa pwa kina bana initita nkakenya eno longi duda njo yoko ra chuti lemurua kainyona lo zadoko ya temurua po kana bana niti ba na ipata biashara na ipata maendeleo na ipata seriani na ipata bei o masa ajuna sabo dere wonchoki on dai kito lodo kai jo yoko ra chuti lemurua
2: ora chuti lemurua
3: ora dio di lemurua india masia ngo feragwani anda sova manuel delle ngomuri mbuyangat daye bu yangar me yar na mali sisi ganya ganya ger sede me ganya no nyoro ko leleng ja ba sapo e ken tan kaya ma she ruwa ja nya la me lo ndogir do la me lo ndogir ja ra sapo ga ro ya ga yen do la ra sapo ga ga nyoro ni ngar mo mo nge ga ndir ngar ndor do jo am ngir ham na ro na jiru go lo gi neji e ga ndin da go ro la ra ngi ni sapo kin da la ngi ji na ra ha ra na ra ga ra ga e na ko na ra sapo ga la mi ra ga tan kaya ma sha mo go re la go dal len tan na wora na ra go neja ene nga hanna lo so go nini ndo riba so so go nini ga ye na wa gara ran nga nga ra yo ko na wori ga sa na bi gra mi ye nga ra ya na mi nga li funi na ra na bi an na ga ye ngi ti se ngulle na go na ri ne ja nga nga sinan da lo so go lo ngi shu em ye ngi shu so la gra nga la em ye ngi ri shu go na ro bra na ko na go jo ho do na na ga do le ngo ga mi ye nga li funi na yo mare do nga li funi na ntini do go na ri ya ga ye ne da elle lo so won landa gi ni ngot lo so won ni emiri emiri sa bi sho garibu e denemia denemia ona sta bo gi ne di won na sa bi ni ona go le vi ni ngot ya ma len

0: kuruma irume kuruma nere mia hamsini irume angaire mia sabini nyokonare neja irume mushele nere mia arobaini nyokonare neja irume nage sene ne nile noja ilara irume ilara re mia tatu nyokonare neja nyokonare neja nile na alo sabuni nabu umo murigira sabuni lenye mirine mia salatini nyokonare neja los niños de chumbi amiri a mi fin no me narin ella los niños no me narin ella la mamá en el lo renudo los niños la rico con marubón que ya la mamá y mai agra en el drama en el lo no falo para barani agra en el jara para barani agra ya honda para salir ya con el raga y en ella era la mera buena hora de le murió no quien damos tan a cerrar cuerno un por el manuel de Empillangat
1: Emmanuel de Empillangat limomba maendeleo te kajiado Easter Ramadhan po kuna grand latina lo asholing kajamax ni enjoy Emmanuel Tembu Yangat
2: jebriwa Emmanuel Tembu Yangat ole ngara tete le murugo po ngezi sana very nice kashoreza Emmanuel Maxi na ra 72%
1: 72% asholing jo yoga ratuti le murugo
2: ratuti le murugo
3: ismaile ratuti le murugo nanun aji wala mapelu nima amala garuka na sida yu arajo di lemuru wate ni mwa ramatare niki tutenchan zang mkaya longo mwole kwa saadi ya rabara ku kanya gira hiki jamalu kwa hiki na mwa enjoto ungurman na rono biya arbaya ga min nyange ta do shi wo loro wa kai tro nya e budur buni ya ya woro buni yo ko horo buni ya ni ra yo ko ta do yo dei ko ta ra yo mo ta di sila mo
1: ko ai o ke munu munu network polle polle murona ji ke jodi an kairuka na karuka
2: yeah. Yeah.
1: Ke kairuka na karuka
2: kairuka
1: Nkairuka
2: karuka
1: ashole network
2: nemesina network
1: haya
2: enka kenya maya
1: na ratoti le murwa
4: waradoki le murwa ke yagi jotore na murwa karen da yana murwa rogol da gani sele ngana ida mayana sen ejo rada do rabira ragi jotore ga yentam yana na malika rogol yi so yanga yana sena ranga ranga na ne ginyiro anundo gusa bana na sayo yanga yi yana na malika rogol ingi shagen ne ngira na malibi ele ore rado ala na ngai na ingira ra gendera ra gede utumi na fala na hero do gai elle gendera wala na hangai amo elle gol la gendo gidi wala na hangai na do wala na hangai wani gume na malai sha gendai emme re 140 ni 40 ni na mera gis nay la wala na hangai emme la na golo ina gendera ngal lu ni ra do meri ni ambe samanni na ge dira na nabbo yer na madi garro gol sayya na lopi ingi sha gendani so yanga yana se e gani sey la wala ni gare na mali gol daya na lo garogol ende ala na hangay men gila para bandama hede na ligi chagandai amu diru nya namu na ligi di amu ji sala para bandama ngwa war kasina ro ina ko andara para bandama hede na stan ba baran dogol digere na mali bi ingi chagane ne ele ala na hangay men gila na na gaya rubul kaya limu ise ye sibirali amara ala na hangay kemi saga saroni amu diru wa sibirali nya ala na hangay na rangi na age yo gule se ye sibirali na li digere na li dogol nemi jara yo lan hangai hen ten gene wi ni ni ko regina ga ye na do re wi te sayo ngishu kai gini ngona re wi re sole seri na man ngira ne ga no an da man hangai na ngira para ko na ni hirana para ga de do no ni moleng mal ala ne na re ji ma na ngana ngai la bo han re no 40 ye na gino adati ale ni wala ra do ni jo na ngi sa bugin ne mere ra gena no 60 ne a fara ho mbaga no ya ite ye re na mali ro gol de ya na mu ro gol wa na sibe ya ko na do jang ruang na do gulu na ellea na tegna ala ngai la di golanga kero li para parla maage ele no bugura manga nyelo mbaga mbaga dalo le do rok ele gi dura ile para yamba bragi yola bala yamba la para parana li en dona na ngai na ra yage ya mu yala ra dori ni wei ami ro ngala ngai ngai na hangai ele na gra na ma ro na ami ro ngala ngai ngala na hangai ya na ma li ro gol ingi shaga na ni ro gol da ya na mu ro gol na mu ro gol ir na gra ka sna yola gara ngiri ti ga na gra bala ya no na mere jana ra wage ir ma sai men na men nan nan kai na roge siga da yana mu garo na jena mali rogol wai na desa ramu sini ni ni yara na ti kai da jone sai ta kwani to ne bo inda masi wala de ne bo inda masi wala ga bayi rima mu hala de na gore a de na shole
1: ore garamma e maisha ni lebe na nka kenyi be ya kulle eh nkuruman tol doka hii ndeju ne nyamali sapo kutana kata doka ki kikira hao mwene nkai midi miyu ete pork na sholing kaja maksini ginjo
2: mbriwe leo ngorachuti le mruga pongezi sana adulta nanuwa jebe ginjo maksi na 62%
1: 62% sholing jo yu ngorachuti le mruga dugu yangu nure kikire shoyo ngorachuti le mruga hei aja yangu leleka tunga ni majira serious orais lolo shole Zimbabwe
2: yes
1: keji Amazon Mnangangwa
2: Amazon Mnangangwa
1: Neju kure yanko longa ye inoto
2: yes
1: birthday nye
2: yes
1: Neju wane no long na yaki yako public holiday
2: gaja kidogo
1: yes
2: wane no long enye inoto
1: yes
2: na
1: birthday
2: public holiday
1: na yaki yako public
2: mewe
1: holiday
2: mewe no long esiai meboli nko bisinia serikali meboli tu nyape no wata biashara ni amgare public holiday
1: yes
2: amoto yugo garais
1: yes yugo garais yani
2: majimu nangangwe de
1: ee
2: yani nita nyama kui nita shidu ino long biashara pokono lo show
1: yes
2: tangara kikito yugo
1: no long ato yugo ni kwa ora no rais lo show le Zimbabwe wala kati ya boba zi dai public holiday
2: nita shepoko rogi ya mwar aro yugo kina
1: yes
2: rogi ya mwar aro
1: yugo of course
2: why kanyo bebo
1: Mana
2: no long ni okay ni boye kaja ni boye adu
1: ni na sheba kino ya na sheba kino ya
2: ni boye adu ngeki testa ni
1: no me na boko to kanyolo amna na keki
2: kegra lafrika ni adalare isi ajeri koroli because let me ask you yani irodo lianga iroki na dimi ya ita pe ita holiday mi dimi ya kedu ne jure duara ne ngolonga bani kitejo pe mi roki akara lo nganaka ara neji amani day
1: yeah
2: ina ina ina ina public holiday
1: ara ina na
2: irodo liendo kidi jina irodo mi ngolonga rejo ki marunda ara kiega no long neji holiday na environment irodo lianga iroki national lagi noi birthday
1: agere imagine de jura mo birthday ore pokito ki come to a stand still ni yolo rasi ajo tena kare nya na ji party amo kajo lazima na gane party no
2: me
1: andai po yo can I say close family members
2: yes
1: nene la ka state house
2: biki
1: e na cop
2: na
1: biki security shungote niki fahari
2: yes
1: na invited only
2: ibunda ro le fara sunday aga birthday si
1: ora
2: is ni age fa bimbu no lungi siri na mo birthday
1: ji age be mille si yani
2: ah
1: olo shole Zimbabwe
2: ni je jaribu te kenye ndo kinije na maru ni
5: gani
2: kori nolo nite jo holiday
1: ne
2: bole kala mtu siya ye na aki kwini nye kipo nini nyaro anajo siya ye obi se serkali
1: by the way
2: ni jenta bola ke marinje na sisi
1: nana ito ki
2: let me tell you miro ni jenji ya loshito duwa noshuku wapina hari kito loshiki
1: dictators anaki monarchs
2: ya na loshiki nki loro marabula iyo kenyo lumo lo gani olorika miro ni nyeni jase ni je kando da gajo
1: yes
2: ndanya malalo
1: aini neji ndongana lo shule Kenya
2: yes
1: amukita nyambalta na kuna wiki na tulu suiti reju kwa na hiyo na hiyo lo shule Kenya
2: yes
1: zaidi ya nusu na fake
2: atolu moja gari ne
1: donengo
2: yes
1: nejo lawa kita bala da yoge sia ya na hiyo pego ko le
2: yes
1: pego
2: shai
1: ebe a ebe am ko le do sana sana Neju encho yo mato ko lemata valenyo
2: enaisho
1: enaisho neju re kitumwe neju kanaisha bune netie kolle neji shortage
2: nga se jako kana ndonga lati ya ri haro sha ndonga le shaya
1: ramu
2: kaura naisho fake
1: ni
2: ala jao shay ndo ise mi ni kolle
1: ni mi ni kolle
2: jo jafa pe
1: neji ore pe ku
2: ndio
1: kare shortage ya kolle
2: yes
1: neju na yo ka ko ndonga la kahawa
2: yes
1: neju hora jako ndonga la kahawa ya gra ra ndonga lo shele Burundi paga ñu diiw
2: man jo jo mbere ka hawa bar bare barani
1: paga diiw ni gibo
2: ne ne jo an kampuni na je ne Kenya anti counterfeit
1: yes
2: authority ne jo megidi na nyamalia na isho amwe ne muruna ya ga graya u na isho ngwa bwe bo ne jo ne anara e ki gelo do brandi a shunga bilani na isho na ite ni ajo ka effect
1: yes
2: ni gi jore mi rugi a jingolo sho le Kenya
1: ai kata
2: jo ne anara nganda hi na rugi wiki ka kore na shida kemmo gerai te Kenya
1: eh
2: irejo te Kenya to birira wagema
1: yes
2: na gido birira ne bi yoldu bale mushi ya gaisho dige ni yo ni yagu yero yo la nai la dadu mune shi boken ai bi mu ajo ka original na ka fake
1: na se Kenya ni mi gure ki yola ajo ka ya santa bala bayo
2: yes
6: ira ola ria tomba e sales and marketing ni manya county e Narok
7: ni yolo eni gununo biashara te county e Narok na indem aito biro shurweti shone na biashara ni
6: kingira aingoruma ya FM pidi esiana ultim lang terubata e sales and marketing
7: te ni manya county e Narok
6: Niada enkesoma e sales and marketing.
7: Niyewu nejing ultim lang le sales at account ya Naroga.
6: Shiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
7: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke. Enke guran etumole guranak onke guranak tinebur mashabik tuanke wanchano e drapo okyo siligi o akunyele sulak
5: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
7: e bulosotua ilapake gulur koryo nepale paler kiyo
8: eremage setu naumia mashabiki na si wachezaji
7: Kikurengi wanchazo wanka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
2: Maya
7: Enkiguran ne maya nefema Ibojara franga Solite kotata Ukiulumi jimamosi Itarusei setenda maa Omidoshu sato monobo entiba
2: Maya yan FM
1: Kese pakatu kuli di manoto skiza tiyo nikibike nisha Inspirational motivational jokes Arake Bible verses Shubay Bible verses Tinera oratio tujo neno nera waki 23175 na free of charge. Na ingama confirmation messaging wa Safaricom nila tumanadu skiza tiyo nikibik eni share. Inspirational, motivational jokes raka Bible verse ashu Bible verses. Tinera oratio tujo neno nera waki 23175 na free of charge. Na ingama confirmation messaging wa Safaricom nila tumanadu skiza tiyo nikibik eni share.
2: Maya Yen FM.
7: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura,
9: masurura,
7: osarai,
9: itnabo obo inti nabisha na kiti olende,
7: enosaen,
9: keshwe,
2: Mayan FM.
9: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolongi nabisha na,
7: idum siyote center one,
9: melelo,
7: isinya,
9: oltinga,
7: mashuru,
9: magadi,
7: Mayan FM, kibore enkiwancha,
9: tumbelian,
7: ereteti,
9: kabune,
7: sikawa,
9: kilutori,
7: irmeshu kilagule,
9: eni ningito Mayan FM.
7: Nota nchipai, wenku inye sabote yaro Mayan FM.
9: Nkoroki olomonu osingolitini sidane kishoroltao.
7: Inti ringa yu tiadu ingirisheni nambari nabo, Mayan FM.
1: Esipa katukuli nye wangan na olosho Nesu lakiti yatu ya nkakenya mayen Pukiolo nge Jumatatu Merabaki Jumasara manare nge rosho So mwane nkakenya ibu idhere nti ya masi Udhermura nge pele mekoti Emmanuel ule kisemi
2: Tenebo na nupike ile liyo na show saita kweni
1: Yes njo yoko rachuti ile mruwe nuka inyona Ule thaduguwa ya temruwa poka na bane niti Ushoki yoko na simu safari kumo Etel
2: Orachuti ile mruwa
1: Chama dogo ya. Aye.
2: Hata huyo mwingine.
1: Lwa pata wale mama na baba na Yesu.
2: Oratioti lemurwa.
1: Kasimu yare na gwe kwa. Kajuna no. Mayula ganyo be grego. Nija kake kigranga mara chulo mburo njo yoko oratioti lemurwa.
2: Oratioti lemurwa.
1: Oratioti lemurwa.
2: Oratioti lemurua.
1: Shoma dogo ya. Kajiko.
2: Nimbaya.
1: Kaji network na gra. Kegra simu yao sho.
2: Dugu yangu rodua ye. Lomon. Lolari kuni. Lobolo la rikolo rikia male yudie. Yani secretary general musima lenjama.
1: Nasi yungu lai maga. Aiputu kunyo. Kaki. Kakiri pinjo yoto na mide gre.
2: Oratioti lemurua.
10: Oratioti lemurua. Tenifari olo yemini. Nanda arreo lemurua. Ita yemuro olo yemini. Meara vya nyamani. Ndenyo gala nyestele ni hanjango lwani. Ndijana sabong. Nimana lo rodoko ya. Ndana kondatoa ya nolo. Tanyo mafage iye. Ere nengiju ya nengiju. O ne nengiju wake. Meara ndoko na nyestele. Ame nyestele lwani.
1: Wow, ratut lomba.
2: Yes.
1: Kaja maxi ni kijio.
2: Aitabiriwa lengo ratut ilimuruwa. Pongezi sana. Thank you. Very, very, very, very much. Kashoreta maxi nara 61%.
1: 61%.
2: Kamil.
1: SG le UD.
2: Yes. Olongano G Hassan Omar.
1: Hassan Omar.
2: Ayola nyo merara de lo lo mon de lo mon gaseti ni gwa dio banga lo. Imagine de jo.
1: Yes.
2: Ore yo naga harvested ki mocha lo lo na ko
1: duwa. I harvest.
2: Ere jo yiro de ki buro gura. Aki buro de ne ki buro. Ne jo aki buro yo ko lo ifa ne ngendim. Ari nyal to ngani yo ye. Ne ki du gor ki mojun.
1: I register.
2: Anyo ve ro shura.
1: I register.
2: Yes, now I do look mojun o dinu. Ne sha jere bi nga register bi shura. Olo ngani ro ko naja.
1: Otua. We.
2: Ai.
1: Na na be jutu by all means. Ninja la mereje ko lomon ni yolo nafasi na ara tiatu kiwa maleji le UDA
2: yes
1: tena ke jitadu na ji secretary general yani lo alo re pero na lo kiwa me ko naja
2: oiroro
1: ne jomba na ijo nena
2: yes
1: bora nke ngasia ore bro na gazi na jene standard la limajo by all means
2: to ngo ito ipoki
1: to ngo to emu na nke ro na idol la kajo menye ke ti kaji idol la kajo ke ti
2: Neli munejo ndugu yangu ora kesi ni jela lomon noiroki noiroro ndo ngana erna lomon noiroro Ayub Savula
1: yes
2: deputy governor leka Kamega na lomon ndugu yitu kidudisho zaidi mara ndo ngani ndugu ni nyao IBC arwana do mokoso
1: imagine
2: neli munejo ore IEBC sawa ore IEBC na serikali ro inala
1: yes
2: Ah serikali na iriru. Mano Allah serikali na iriru. Kiro ni njiri wa rabe ibenu. Ne jore si yanga iriru. Serikali dora espile omuru ora iriru to approve budget. Na ina budget di mpesa ina hore ABC. Ne jo shefa ganye jo lelo. Eni ne jo ro ngani ojiru medemai be ne jo ne mesidai. Ro ne jiru medemai be mora espile omuru to 2027.
1: Mesidai yo. Hanya dasar.
2: Lama tak ada kalau lola riko.
1: Yes.
2: Sawa.
1: Nah, mari dua jitu kena.
2: Nemena. Itu nani nyama mana ini alabi? Fatuma.
1: Nampak tu mana Fatuma?
2: Abdi jilo.
1: Abdi.
2: Ewaji ya wibent. Nejo. Wore juga kalau ngan nali nonton. Nejo nado rumu sih juga lomon.
1: Besi kalau lomon.
2: Wore lomon lah nado utam. Yang di pegel nyerai semarang kap.
1: Marang pilih.
2: Nejo, mbore rugulio mwoni miki iyo. Na, oldebe yu ngera nywe yao. Nolongi ukura.
1: Yes.
2: Niki pi ukura. Ure piyetu tosha.
1: Ehe.
2: Piyetu tae kaja.
1: Piyetu tosha.
2: Piyetu tosha.
1: Ehe.
2: Nejo, niki ukura.
1: Aitu ngaji.
2: Pagado yure jibu wa mwadeba. Nito ni nyashu kunyajo, hiyo siyo siri.
1: Ehe. Ehe, membangi sudoro thundana. Kwa rida pensi ya isi.
2: Ini juga NCIC. Ada kira ada ni jalur kata kalau lu selek aja gurun NCIC.
1: Amer mas.
2: Iya, sebab aja kalau orang kai BC anda boy.
1: I'm telling you.
2: Merah kejuru ya kira apa iran ayul.
1: Eh.
2: Kira apa iran orang ngoku nose. O IBC.
1: Eh.
2: Kira apa iran mau panggil nara.
1: Mhm.
2: Ibu suruh kura.
1: Mhm.
2: Nih ada juru meuli orang. Ia lah juru sih na. Oleh beri. Inkiboro juru kura.
1: Yes.
2: Na is an electron offense.
1: Mhm.
2: Enyamali nengi ni binyani kanda ini ye pita balo.
1: Kabisa.
2: Kabisa. Pemintu kiyetashi.
1: Kabisa.
2: Kagere juru meuli kolari kong. Aye magi juru nijin. ore ndoku torono kusaba kole na ide marasa ite ngalare na re ni ushukura ne bururi
1: it's an electoral
2: menyanyo menyanyo ndu menyanyo ndu ushina kurapi amalaga ba kone be ushile kai kun kagere yoki gagara kolono kana ka irena iyo ni kitu ya kawaida
1: by all means nabo I'm harder than now na mi yoro na lolo shule Kenya can you be here why are you forcing issues I'm harder negi when I get one eh ka gore be re jo miki yo tenola
11: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee. Send your request and submission to 0757 725083 saa hii na tupatane.

0: na siampala tilo singole jo ashangai itabegi yoko na saiyan kakenyati ya tion kakenyamayin kigiraji ndepo kene enter siri na tolubo tofauti tofauti ndugu yangu ni shuru ra IEBC ndoko na ji timelines
1: yes.
0: Ni shuru ratiba
1: shuru mwelekeo
0: Niki ya kinu ni kunari lunganaka mpaka ni buye shi nkuko 2027
1: ndiyo
0: kakore the most interesting thing walaba liare ni nyemusho olungana wari serikali woyu ni ngurwiri kore
1: yes
0: resign niji nga ba campaign
1: musho
0: musho
1: na nagata towa beoro beoro na ita mwi
0: ormorbu nekul nasa izi ya mo wari lungana kumukoti serikali sahi
1: yes
0: yo la jo tayari de balunga kole katuna campaign no shiage ninje
1: ndio
0: ngwata manaidi ya siasa ita yuli za adel tunga nak eto le mudurki o male siasa
1: yes yes
0: wore no lunga ni sai la public servant
1: pa yesho ro nyara ya yo kari ale za ro ni siasa ni jo ki ni we
0: yo ma japa
1: njille we
0: amor na sai public servant
1: yes
0: min de masho me we ni la jo tuta masho jo wantam
1: yes
0: ndiye ngopi sa serikali
1: ndio
0: ami shurunu negra dara kuleka enjoy na kitosi ipo kini ni sanje barasani kipanga ndu mwanaje nini nejo na napo kini publicly amera shida na mpaka kenyola pa liare karibu katikati
1: yes
0: pay resign hiyo kwanza imwaraka sile serikali pay low ground kya basa du naji effort na share na pekalo tonga ni pay ndo kuna kushawa great campaign ngumu
1: ore the strategy ni ndo kya yiti ndo kuji kwanza ngasa juga za ngoru min sendi kumai kona liye njuru nilo nilai kenye ngoru da kejana ni linono
0: esha yu ikiapa
1: hoi shopping galani hobyo
0: niji ngoru ya mpati
1: niji ngoru ya mpati itiriye itara pa leo
0: gosho mojaba
1: orejo ai fanya ni hivi kaini
0: na njushu itha pelu independent anju koru da kende lamo wara kenye kolo bere kata papa wakano shu ike ike yegi ata ngasa ikiapa
1: itara ikiapa
0: itara ikiapa
1: kei nasi na iji ya mini yoldunga ya ni iji ya mini yomera
0: we
1: wana ngayrugi
0: dala betile na kata ngorbe ushukuru
1: aya ala fure no lombe mbang mbangwa
0: yes
1: ni ador bene nige miro na 200 ngani ni yodi moshimiwa ni wewe ire yo ni we
0: nebuko la shirani
1: we
0: ego ikura
1: we
0: a go shubi yo mbuto
1: ni e khona e Kenya sa inda raka la mutu sharp boy sharp guy
0: ni shot
1: ne eh nige rabi nige ranya kandi ne nye mbisa ini boy mba yuno nono yo kanyu venu ro ngana ku taratibu da mnaiyo
0: I'm telling you ama sai pa colossal servants
1: yes
0: amuyo laju urenye kwanza tango bora masai idiba ya ba da rebel tunganak
1: ai merudumu roba ta sare rebel
0: ajoge
1: ngadagi bunna na kwaya
0: yes ne don ta meraba yi amuti na serikali ni ni sudalo nyano la sore pe
1: ne roli mogel line up
0: wae
1: ajonganye jor kansal lai
0: ehe
1: na nganye jesu yi ya ranyo
0: ehe
1: oldonganye jor gafane
0: yes
1: ndugu yal dungore ne jidi ajo kona
0: kai dai ti yi na rada po ne
2: Ore Ebola na emoyian torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti lotion lelatiam neisha na anikiribom ore Ebola na kita suroi tenembongo sarge araken kamula koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano arakire nembong aito giagane bongelo ota Ebola na itom si tenembongo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyian na ko imololong e kitidwe logonyo leng ininge myonto mputo sesen e lorodeng kwashoge ni lobishote ne bosi e woltungani o sarge limintekim tendola jo e ata ko lobulabul arasho e woltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngoru embata e sioginoto toribo ke won e richard poke so janka ikto sabuni wenkare na rukom arage asishore alcohol sanitizer menye gake lobar arage na taroto ko woltungani o ata ko lobulabul tenaki ye ora maritol tungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki apara

Egesiva karagolo la ningoni rabaji na sami tanga kenya na rishara kaji timo ditori keno la ningoni kiri amari maisho ilomon tondorobum nang tondorobum. Olenguni erabaji rais William Ruto holding la serikali ya broad based government he junjere ni nyana ilo timna kwa induat na wang na hariki neramat olosho le Kenya. Rengo la manayogulo hoi balinyo rais William Ruto eti eparan county ni Nyanza eti nagerara county Siaya. Erebaye na kwa rais Ruto hilo tim le broadbase wipiruru na kenchama nati serikali na rigiro na kenchama UDA tenebo enchama ODM eti nagengule chama ina wipiruru na pa serikali dogo ya Kenya Kwanza. Wana na keja nijole ningu ni itunyoko na kwa rais ultim le upinzani ngope jonjire mera na kenduwa tu wengiro shi na riki na ke na riki ni menare na nina nangadi na serikali tengugo na lotu ere itimini na kwa rais Ruto upinzani ndio adenye ejo mera na kendu adetepat na ingurinye erikore olosho le Kenya.

0: kajalo nete jenga yenaro
1: ere maya
0: ashamu ye oza bega yuokini
2: enki guana oramati urkuroro likiderye nege magimba ultiren wera matare
3: Kurelalanga na aji John Patina, anini ro maya nefem dotro si, nede roro sabu diarua maapokin, ashole.
4: Ere maya.
5: Elego le Patina, nengo mudo dotro si, nini ro maya nefem, rama ya nefem dotro telosho, tiniyo njia na garanga lampeni nipik, paga nengo kagre si dialunga na kulemo shengia, mungiro shaka shengia, lunga na wosho, wata sajato kulemo shengia didi, nubeda maya na rasabu telosho.
6: Ore zanga nini agaji sayero lagana nanya reni ningo maya nefem metere roro roro shola leganga yasi
1: ere mayam
7: Amusa najeri mbara kuna sayola ningo sa metro ina malaka nyoro bisha na shede oleng na olunga lejudo itumo tori kenta karaga na yakada yogi lomon takun sayo ndoro pukuli yaro itumo tori kona lai ningo ni tena yako na erabaye sasita yugi yaka yondoro pu olomon ya sasita na yako na jeri kenyi na tena wiji tena yoshi ndi angomoni piara roi Dr. Agnes Leina ingwa do yondoro bo ojo olola ramatak kaya kiri na yoka jawanya do ya esra denguru oneni ne wiji Deliksi yo kajwa kanyira ra e kajwira na akenya mo o sha yiru ngola ningo nikara lomo ndingire sheni na ra nage entoke ne kaja na yagwa me duara lomo nyo kobe en kambesho ra beji gara lomo ida ga ba lomo e lo rudo en kang e tia kada ndu kana yagwa lomo ni o shi ne je ba soili e jina je mugeni ncho munyeji
8: wapone
7: yes e ju ra be lomo ni era daki kelo nyina ndo lomo ni mera ya sokari ni ne sha lomo sokari ni
8: yasema
7: mi no karibu ma good morning
8: Good morning to you, sir.
7: Yes.
8: Kara support pi?
7: Ashe.
8: Eshongai na she.
7: Ashe.
8: Ka jina Agnes Leina na nitiningo. Na katina la Ramata Community Concerns Organization shage ni kata takajiado.
7: Yes.
8: Na iki ashoda la kata takajiado Samburu la ikipia. Aiko neja.
7: Yes.
8: Na si ya keke asta shage aramata gedo almasa inamate jo. Na sana sana ntomono.
7: Yes.
8: Wankera
7: ntoyie yes
8: ngosomo ntoyie CIA economic empowerment CIA na kiyo kumok
7: yes
8: na gore don't know I wata nolo kajake do piki ro pokin ai maglomon le ninyo
7: yes
8: ni na na el ninyo na gera ba na kayu wage do na na ikilikil masa ya jo kipiki ya kunyo tayari amoi kita pal tonga na lolua magen to kiti
7: yes kesu
8: lolua magen yo to kiti pokin
7: yes
8: pore sida ta na el ninyo kelua mo shi ake Kenya ni kini ngagal tonga ne jito serikali saidia serikali saidia na ako kore badala ni kia nyuni kijo serikali saidia me saidia serikali toka na poki
7: yes
8: ni kirete nate ni kintayarisha ate
7: yes
8: korta amkoldu asha na kani ngeji nchan
7: sabo asha usadipe nyanya yilu wajo kai nyana yadu kwa sahali alame yu ya mu
8: ore tana katanji
7: uji wana kumuguleng ure na yasa aneme sabo kalame yu ama yu lajiri iti alame yaka iruwe peyu no na yankara ndedwe peyu alame yu na hakelo ndedwe miyo ka nchan na jene na kata amu kedulwa na isida yangop misi ya shinto kiting keja nyo alame isahali alame isa isi
8: ya torona alame yu tana kata kite ki yungu ngule witi neta ramatal tonga nango benye
7: yes
8: na kisida na kengishu
7: Yes.
8: Ngishu kwa wingi meto rock.
7: Yes.
8: Itu siye ebaya no shiage wingi kigira domu nyeri. Niki domu ndare ni yar ashine ndari.
7: Yes.
8: Esa sinaki pan santare on kera tana katanji. Ida ki yengi timu yana kata tana gira ita nyamal. Na aku kwa tete sabok ni tutata eramati vizuri ni matoshore.
7: Yes, yes.
8: Kage meto rock ole. Jida na ingor na no. Kiti ake la meyu kage meto rono.
7: Yes.
8: Meto rock nto kitin. Itu ene punto kitin na ato rock.
7: Yes.
8: Amo, anani yolo.
7: Yes.
8: Ntumuret. Like ntumuret na iki anyoshi no no October November.
7: Yes.
8: Ni dolta najo itisikwa.
7: Ehe.
8: Me normal na.
7: Yes.
8: Ke normal na ina?
7: Ah.
8: Me normal me no shiake.
7: Ehe.
8: Na akwana take shomela meyu akutorono zaidi.
7: Yes.
8: Kage ewo na ancha. Na akukene bokundo kitin metoro.
7: Yes.
8: Aiko neja. Na kukure ngai toki na yudo na imagi peke ako na tayari ya meta ewo na nchan ewo ltumure na ake odoru na ele tumure ama na mkure shi na oktobe shi teru ashu November matejo mpaka na ake December
7: lapo shu obone nyo ling
8: lapo wake na ake sidai kere takil tonga na meta anyonyo ngai shan kenya ake
7: nongogwa
8: kutoka March mpaka May Niki ndo kuna aitoki aiterunga leka meyodo
7: yes.
8: ana ileta ata.
7: Yes.
8: Eji. ewa na mapema. Neme normal.
7: Na kiasho.
8: Itangasa kiana. Ne kiado kilo mpaka February.
7: Mpaka la baliari.
8: Kushina jolungana. Kwa reta hako ngogwa.
7: Etumure njan. Etumure rinyo.
8: Ngogwa. Todua. Na nejeta teta UNAS.
7: Yes.
8: Na kore shake historically.
7: Yes.
8: Tenolo tu El Nino. Kore nto kuna suju.
7: Yes.
8: Na kijilanina.
7: Olamei Torono. No, amgeji lo safedra.
8: Mekai basi.
7: Famine.
8: Adamu wakena Torono li.
7: Oje
8: do aba na nyaye na pe nyabal do na sirkon nenye nguruma sigitoy
7: soda
8: na ko the aftermath will be bad
7: yes
8: na ko rishio anana tejo kelua me ake yo kelua maketa ta yo anashan
7: yes
8: eto kinto bera eto ke aku tayari eto ke retena
7: yes
8: na ka yo do ni retena nemme ta tua la ramatare engi shuaki
7: yes
8: atanol do ngana kore si yel dungana morwa
7: yes
8: kore yel dungana o moya kore yel dungana o yul cake kese yel dungana ata kuna ke nikijo ito shi chronic diseases
7: yes
8: kore ata tene kinke nonchan ta jina itu molchani
7: meata
8: tola na ajo ke golu na kuna lazima pere tanai wana siye tene ulo tunja na miyo la jo ke atai sarngap ne atai lkejek oruko ama tene uruko lke juko
7: fano
8: ngolo nyi uni ashu uni ongwana shumi amigi yolo ama atai ni akata
7: yes
8: kore enda kanya nyalto ngana
7: yes
8: na kulas manabe kwa jai mere tanai
7: niya hundu nina narebe kiata eto nkitero nyo
8: ee enchan
7: enashan pe ne bau ni ne bu yo
8: kita tayari
7: enja na iki anyita
8: enja na kiki anyita ya jo ke longa kata ko renda sat
7: yes
8: ne ne bu jo etasha duan kai ne kwet bo
7: yes
8: ne la mur ngaji ne shakini ashan bo ke ne shan
7: ne shakini
8: na ko ba badan ni ke anyu
7: yes
8: tereta na iduan ta sat ta sat ta da agira ta iruri
7: yes
8: ne reta na ta sat ya to berngangi te nya ata ta na mabati ndeleki ngaji ndeleki ni ndeleki na so ito oiroshi amwe baki ne koto
7: yes
8: kore de nol tur kota ti ne moru na nyo
7: ne mewu apa
8: ne mewu apa na do mabati na ta na olboya
7: ngi
8: ata sin nya ngaji na bi olboya
7: ti ta do ti le mera wo sara na le chede nyo ngaji mabati ne moru mul dorboya
8: epi ne moru mul dorboya pe me shaki ngi aku tayari
7: yes
8: iti sil dungana ta shata ngaji go mabati ni
7: yes
8: ne baki na etumu sana kore na do mshuma oti ai etumu sana ta
7: etazi
8: nije ngaji tanesha
7: ne kigira
8: gasha
7: yes
8: na kune ngorari ndo kutina iyo nana kikuni nina nato kutini kake ninja na kusabuki ndelu asha
7: yes
8: a ore shinga ito kinaji mambuli
7: eki
8: na ngo shi mambuli tene defa iyo nchan
7: yes
8: ama shi tene defa iyo nchan kanyo kinta
7: yes
8: ne nangari na mwagure nyiyo la joka
7: jeti
8: lasma piki reta na mata iki atasini nyenyo na natukiti na are tu yo
7: maya kasi ya kidogo tu
8: mga
7: shi ni bunu abunu adomu nabo wa nabo
8: aya
7: aja kanyo kiiti atu waji kanyo kiiti abo kanyo kiiti turongishu kanyo kiiti anji aro item o item
8: aya
7: mando se ulo kitu ule bihara la indi ngoni
8: aya
2: Tiatua mayana, mela maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari shatane miadomu.
1: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
4: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
2: Online ningoni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabe ke juma sato monobo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororei lenkai emu enkibindi etayolo ororei lenkai tene itum enkitengena epo kisirata tiatu epo ke matua tombu bibo ke na tiatu biblia po kiolong e juma tatu metabe ke juma sato monobo enkakenya ninga me enkitengena na gutu ororei lenkai enkitengena na nekiake Through the Bible, TTB, Tiatu Mayan.

0: Ewan One Olo Show.
1: Mayan FM. Mayan FM.
2: Iti atua enkigwana oramati.
1: Ere Mayan.
2: Kidereta neke magemba naibirta yokiro olo show. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
3: Kabisa na jari mbara kuna saiki na nakabu duga ala ini mwani. Karibu sana na amali jutoji atua enkigwa na kia nare gresha ndo uta Agnes Lina. Nigweji kikata na ima kudoi ereten yencha sapu. Na ima kudolo file Kenya. Ima kado KMD Kenya Medical Department. Ima kanya abo lundoi UN. Ado abo lundoi SG lenye. Yoro. Ima kudo World Health Organization. Emangat tu jaga World Meteorological Organization, sini nye. Mera emang raya tu jaga je El Nino, luar nak negara jadi nation. Na kesapu itu tu mi nation.
4: Tahu tu alarin
3: atom. Atom. Ya begini kan jangan abang aja. Of a 40 years ago.
4: Yes.
3: Mera jangan nak kerja negara. Sap. Na kesapu. Emang nasi tu na doktori. Amai mana jisi ni, ni mana jaga jo, enarap orang kaji jik. Enarap orang kaji. Na sawa kaji yiri kwa request atan kaji yake itunye ngambo
4: emena nangaji
3: yes
4: abaki na wada naji maite yolaji kuna sinu maasai
3: yes
4: iki atangaji kwa ulu maasai kuna ulboro ni hakikisha juko rengaji ulboro
3: yes
4: itumura nangaji no ni amure nangaji sawa sawa
3: yes
4: meta meata nye enchan etangiti ngetepati ninye naji PPP meta meta ipi.
3: Yes.
4: Nerip meta era completely secure. Tatu inaji.
3: Yes.
4: Kwa rete ni memura iko neja. Tipu kadei mabati. Amke atu duangaji kwa almasa ina. Masa ina piking mabati.
3: Aiteliki yake
4: mabati.
3: Na enturgoso.
4: Enturgoso. Oso ito.
3: Yes.
4: Sabukin.
3: Kage
4: tipu kata oso idleme kutanyo.
3: Leme dumenchan.
4: Leme dumenchan. Osiwe sabuk. Alafu. Eti sil tungano idemati pikulpo ya.
3: Yes.
4: Oshirok. Sida ide sini nyelo amo waterproof.
3: Yes.
4: Nago ni anage nyanga juno meta. Miki ni apo nanyo. Ni apo nage iteretene.
3: Yes.
4: Meta kole nolo me aku yikore nyolong nasha ni kweta alaji.
3: Yes.
4: Geberanga ji. Juma tanga ji ala amo.
3: Yes.
4: Apana?
3: Yes.
4: Pe ni apo ni iti atu anga juno nairuwa.
3: Yes.
4: One aret tisi ya yanga ji.
3: Yes.
4: Katodu anda sa jo almasa ya jo. Lazima peno kunyo ilkeek ame nguku neno
3: yes
4: na haku itkitu waka nanoshika ta eanyita nyo gerai
3: kichi yes yes yes
4: nebo tilkeek bo
3: yes
4: bo shi apike adole epo kita
3: mwere yanyisho
4: ee
3: nebo ti
4: ee pi
3: dikeke
4: engaji
3: kabisa
4: kake kitu kore shinto mono kumona todua kepeke bo kore zaata na imepeke na bo
3: yes
4: amuke shalu na kula sima pepe katua engaji I put
3: na kumona ne mulumul
4: ne mulumul na hata na kumona ne mulumul mtaini arda sinaro
3: yes
4: ame hata niko haya ore engaji
3: yes
4: kipu na haya ulke ketone etu eshalu etu eshalu na etu eshal esha amgore rate nebu haya Eshal.
3: Yes.
4: Meanwhile na.
3: Epi na
4: kwa ngai kwa tenesha. Eke no na nje meta muponi nyenyo.
3: Na doti.
4: Na doti. Na doti malai abu aya unyo. Ilkeek.
3: Yes.
4: Aya one uni ngare. Kajita yitu mi ngare sida.
3: Yes.
4: Ngare safi. Na isujereki ona na yirieki nda ona oki. Lazima na pia hakikisha jo kero ngajino.
3: Yes.
4: E hata na natugiti ni ya kutosha. Wangai.
3: Yes.
4: Nda.
3: Ehe.
4: Lazima pia tanyo
3: yes.
4: Enda nila inyangu nda nipik stock
3: yes
4: amwe baki nesha na baki ni atata alke jack
3: yes.
4: Ne meimayu
3: ne ni ako yata rubiani
4: epi ni yata rubiani
3: do ngajulelde
4: nimibaki yes na ako nana ikashi tininga saikaja
3: yes
4: tininyangu nana tukutini poki neso li yata nkera kutiti
3: yata
4: altonga na morua
3: yes
4: yata altonga na umuja na ako nala sumipia tangaji nyo
3: yes
4: enda stock enda ino
3: yes
4: uone ungan ama atata altonga na umuja na do nikita ijo
3: yes
4: kaji ne tu milke kaji ne kuna receptali na kuna lazima pia tanyo lolo cake lolo tunga na shago moja kata tunga na moja tana
3: la lazima be
4: kata tunga na sukari
3: kata
4: tunga na
3: pressure
4: kata tunga na HIV ARVs ke yuni ARVs kata kala tunga na nguti di moja ridi na ke na lazima ke pia tal kuti cake taji tayari tunga ji pe saruni pe meni ni kenyaji etu angole ngani etu onyo yangale oljan olkeju etu tu moja shamba receptali
3: daktari tena ilo shauri kiyo lewe iki ya ulo alaba shulo alaba yu wari
4: okunde nye or do peer advice about
3: yes.
4: 3 months.
3: Labai no kuni. Condition.
4: But I yata. Yata enough stock.
3: Yes.
4: Pe meji te seri etu angani neji. She. Eto ngai yolta sad meto takara ge. Hanya pe etu laya ge ndo na ijina. Na kuma tereta nata.
3: Yes.
4: Ndo kiti na ijunyo. Nana.
3: Yes.
4: Ore angai kiata dage ji sarngap. Na kula suma pe aku ing orol tonga ninkera.
3: Yes.
4: Eto nda de gira imagolo mo lenga
3: ji. Yes. Yes.
4: Inkera. Me ni hakikisha joko rengera hata gani yang namoka
3: yes
4: ya joko rengera Teresa mara mingi kikwa tu kwa takete ine miki hata namoka apake
3: yes.
4: Kebolo hanya na hiyo gani namoka
3: yes
4: ka kwa rana katani lazima bi shopu namoka hata imu ya risiti
3: hata tu
4: kunaji bila azia na mayolo na adili mutangaye kutoka hata isinya typhoid amuke ya unasi ni nyenyo inasha na natokitini kwa oke na kajo kaima kakisia yang kaji teumata katola na
3: Amana isto akenda ya banaji mema narke
4: last make pia tana labatin wari at least atatana okuni
3: yes.
4: Kake sana sana maximum
3: yes
4: 3 but mainly
3: yes.
4: 2 at least yes. 2 months
3: ake mana naju naju warmasa itin na daktari ndone ramayena kai na shiringi aji dena mabati yola tankaji permanent ni yola jere naji kebukwen kares
4: yes
3: sabu
4: yes
3: kanyo na repe ikias ta kunangi tirara na shira kidogo na yola jere bugwa mabati yankare sabu kibugo de nyendo na ije simiti yankare sabu
4: kesepa kware kunaji je kamo ikata de kweli ngaji kila aina
3: yes
4: kware ko lotonga na tankaji kamo mabati ni ntobir na getas
3: yes
4: Tanake taruite shigetas ntobera
3: yes.
4: Repair alafu ni hakikisha joko rana kore si ngai kata kulo kore kunaji ga mabati
3: yes.
4: Kiata mushumani oi rasta tjinga kutu
3: kutu
4: ni la hakikisha jo itepuka ntuk na jilodex no shigitu naro na ike na ke ye
3: yes.
4: Na na shimoi pemeje ngane nyo atuangaji amke keseji hata ngaji ya mabati
3: yes.
4: Ni hata sisili na gajing ne soki na sili
3: yes.
4: Ne jo
3: Tia.
4: Ta tuangkaji. Na una kasi tininga sakaja.
3: Yes.
4: I repair na natogitin pokin.
3: Yes.
4: Amu kenyal nanchan pi.
3: Yes.
4: Niki yakini nye kwanza ye mujaritin ta tuangkaji wa asara. So ne repair na najiji.
3: Yes.
4: Ne repair na nagetas. Ne repair. Luto ile nkare amke atal tungana kumok. Wa atangaji ike mabati. Pi ike seja keji akila nkaji na hata mabati. Keti yake luto ile nkare.
3: Yes.
4: Kore loto ebaki nitu wakata hii disilt. Yani aite hii olchafu.
3: Olchafu.
4: Oji atua. Aisuji kabisa. Meta keje ngare safi.
3: Yes.
4: Neje nganare amgore anare. Esabu anare kedoe nye nare.
3: Yepi.
4: Na kuni ya kikisha ninyo ajokore ngoji nedoori anare. Itipuka olmotaro.
3: Yehe.
4: Meta kola nare.
3: Yes.
4: Nemeje ngwa atua aji.
3: Mazore kebuto altangi.
4: Yes.
3: Amuke bota of course.
4: Of course nedoe ninyo. Ekinjini
3: nye tangi. Nedoe nekaja.
4: Na ipangi.
3: Na ipangi tiyadu wangu.
4: Wale ngai, tana ya talunga nirobiyani, na ike ya tadoi, mekira li maskini. Kwale neko, asa teni mirandari aja, unni, unwan, imiet, nila inyangu likai tanki.
3: Yes.
4: Meta ya taki ye tanki uoba are unni ata unwan, le 10,000 each.
3: Yes.
4: Meta ya ta stock and stock, engare. Todo ata?
3: Yes.
4: Engaje mabati taina. Na ore tita tanaje mabati
3: yes.
4: Bado iki atanadosi ayenda lazima pe nyangu nenda ya kutosha wote
3: yes.
4: Wanao itumia gas ni nyangu na lazima tabi nyangu an extra gas cylinder
3: yes meta nero sholto bole gas
4: tam ndatasha metari
3: merari
4: ata uni
3: ama
4: dinja na jikebulo mpaka February
3: labari ni mielelo sababu na shamba
4: kekumo kekumo lola pati nole
3: yes.
4: Na unaika shakete ni kiretena amu sidai dage haipa nanto na lua eke lua make yona ake
3: amana jamele kesha olto da jolo ni rumia mkuk ni awo kala uni
4: oh yes
3: na kile binya na uwa amu na sayuru kunye 2000 na galo na sera mpaka ara 5000 kanyibu galo gani
4: Kenya ngone nake na nakuku lazima ke bimi robi ngishu dare nono
3: yes.
4: Bim ponanyo lugumiani le longu ni big stock nyo atuwa kajino teni mingo neja na antatasha si nyo gas mgeata ide squeezy gas anakede na etu yolo ulmasayo lenga shu etu ya ngamu olenga anato kinaji biogas anatadua miki ata shida ata kidogo
3: tarade bubu amu erinolo kidogo
4: epi ni anatamiki ata ninye injiji ninye shida amu meshi nya nakata ina akata na ina kata kwanza ponari
3: ponari amu kiri yankare ya kutosha lodo nye ya kutosha na ke ngolungoli yake nebu kwa nkema
4: nebu kwa nkema na akayu nana jokul masa ya matangamu
3: yes
4: matangamu ntokiti na ijo nana in the long run
3: yes
4: matangamu amu ntokiside
3: mhm
4: toangka titi na ijo kona
3: yes
4: ee
3: ama na imarjo enkishopo kai enare be enkishopo aiwona kinajari na rishara
4: ore tata na hemba ke balmasa gambuts amge nyor anato unaji nginyara ke bid na tata e kenene na ke roshu unda ni rugwa
3: yes
4: kake ke bid ya ke tata be kinjopo nyo
3: yes
4: gambuts amud tenim pangbo ke seje sha wore mboiti yang bogin ke jid nyo ngusero
3: ye ngusero ye ndepi
4: eh na ona kaira engo na kino na te nginyar
3: pi mi bol ya bol
4: aya olok dongoi tenesha iyolo siye dwag nyengi shuruma
3: yes
4: aya o tenim pangbo e sheta emelas mapia tambrela
3: ya
4: mambuli
3: yes
4: amadi akado ori shi tenesh tenet debai akenja nege nanga akora de la ngoru aja kaida patepeka Chama dangoro ndatanu chinyangu nanga ngule kumo
3: yes
4: onduk na jola chumba raincoat
3: yes
4: ike mbana yona tukuzina mmeke atadisu donja chane honyo
3: lebo zaroshi lemeo
4: lemeo tenesha
3: tenesha
4: tenesha ke
3: waterproof sininye
4: waterproof ling
3: yes
4: na ko nanto kidina jona na
3: ma gase kidogo kali sholo kolo kolo behere bodo kala ni ngone haldu na gira ka bodo kai gira hay magana rajo kanyo na pe kiata kiyanjira nyo
4: el nino
3: ore shi amema na ajida tari ajo ore shi nyako era na dwendo mononi Anshon ninye na anshu dia torbayen moror payen dia gam sayen bene turi ke rodi marara oyengi iri dela ga mir no longa anyi na du na ro shara kira na bagara ara payen ni
4: ebi
3: yula ga jo jedi wono mono ni ay den do na tigara le mido yamir iri mbe sayen ne raji ne ya kisha jara ngadi no ke insurance ki sawa sawa
4: pi
3: mera ro shara kira na pokin na wora ra gira jara sinen chan en kare sabu aji nyo
5: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiliki ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembung osarge araken kamulako oltungani otam kita suroi si emungilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano arake tenembung aitoki ake nebungelo ota Ebola na itumsi tenembung osesen loltungani owa Ebola ore bulabul lena moyian na geko imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodeng kwashoge ni lobishote ne bosi e woltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobulabul arasho e woltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngoru embata esiokinoto toriboke won e richard poke so janka kto sabuni wenkare na rukom arage asishore alcohol sanitizer menye gake lobat arage na taroto koltungani o ta kolobulabul tanaki ye ora marito ltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia jo ketiana muyan na denelo meta ebayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na denidol eator bulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri o ngwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo yayi matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si aeta mana ormarenke kake mato sujura tiyota oseba oita yu ministry e biotishum ure turikili kwa yoguta ironya star 719 hash haraki woshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 haraki baiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera tuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGP.

0: Wondolowski attacking it. Deflected shot.
1: Ilomon lenkiguran na teatro Mayen FM.
2: Aidro mwalani ngwani mabidu gadi ya lomo lengi gurande lego na isi lega jidumi ya rishara silika tukul karibu na no franga solitei kutata wale ngwani mwela lomo lang tolo mwalenti mwolo show wale gula lemelo silanti gita mlempiro ngejo wale ngwani racing star santa 20 wale ngwani dolo mwolo jonchere na bede ngwani nati mwolo show ile Tanzania ngana se Dar es Salaam tete rangi ngurande nkeshe sekafo la longa lifinare otikita mwile ngwani kewane na kigurande na wede runda ligini to mwono obisha na ela hapa liyoudo ni wede ngita ligini tikita mwongwan ola hapa liyoudo nete bagyoltu mwolo show olduro bwenti mwolo show le Burundi ne bwenti mwolo show le Sudan. Yuri ndi molo shengi gura nanyana riru gude newe gura nanti molo shole Burundi ndariki nito mono obishana. Gura nalai ningo nabu ya we gura ndenki wancha e Uhuru Stadium tangana se Dar es Salaam na gira gura nsare entara. Lakena nishole ningo nindogi nti molo shengi gura ntiyadu ngi gura niyari na gura nolo shole South Sudan ndariki nito mono udo. Enebegi sa isiete enda magelo ina agu orkekun le Jumamosi kageti na kiwancha ke e Uhuru Stadium. We nage nishole ningo ni ibangu ole yengana ni lina team Patrick Nyale. Yonchere kere na team enkidi maraka tukul na rankisiligara juge wina team abu asesidai ejiro ole hodu ne dile gurana ya ngare dogo ya katugule wewe guranti atwa ne na kiguraditin ejiro mero ngash katugul
3: hapa lazima tupate vitu sawa tukikosea hapa kule juu tutapeleka mboga ambayo haijaiva na hapa chini lazima tusukume ndio watoto waweze kufanya zile basics right na kusema kweli mimi ningeomba wa Kenya warai watoto wao hawa ni watoto wao kuna wengine ni mara ya kwanza kuvaa nguo za timu ya taifa lazima watakuwa na uoga kidogo lakini uwezo si swala la kuuliza wako na uwezo mkubwa sana na Mungu akipenda siku za usoni najua wataona timu yao na wahakikishia itakuwa timu ya kuridhisha timu ambayo wanaweza kujivunia sina wasiwasi na hilo
2: leningo ndenege birolosho na nchi bangola sana gidu ya rubarongi gudarindo losho pia sale jamwangi igiligwa ni irubate serikali nebo si irubate mate beyibangu airisha enkesha olo sholar giloro afkono lalo angalifunyare otikita monabishana ebwa bwa tu nabo isho ina kesho lalo angalifunyare otikita monabishana wale ngole negdigi ngole road show arage gringo laino sa inakesha olo sholo lorok na ole tengole na enkarra ngole olo sho le Kenya tiatu na nasagi drog ya na Nairobi.
4: The real measure of AFCON success will not only be what will happen during the tournament but it will be what remains after the final whistle. We want modern infrastructure that continues serving our athletes and communities, a stronger sporting institutions, a more commercially viable sporting industry. And what we want our young Kenyans is for them to access jobs and the enterprising opportunities within sports. And also we want Kenyan companies participating meaningfully in an industry whose economic potential is only beginning to be fully realized. This is why corporate Kenya matters.
2: Wale ndu mwana shomo ilugiru wako bashibasha bwatu ni nebu abwa imagimba na ipirtinale tiatwa inakesha olo sholor kilorok afcon iligo olo bisaigiro go dua ya mba emirale tiatwa rule ya kaf olo sholor kilorok Hassan El Kama edisi orais kwa kashige mpironge jero olo show FKF Hussein Mohamed local organizing committee chair Nicholas Musonye nebo CEO Tony Lungaho rejo nchere gena ligino viva ngurubana bashibasha abu ino saate muna kesha olo sholor kilorok afcon wala ningo ni ole lere sharda ola longa lifinyare otikita mwimere bayiki na kesho olo sholo kilorone chomirolo shole Morocco na nijabalo rende na kesha agwa dubole mbilioni nara aliro biyana na olo sholo la Amerika ni $2 billion emu inakesha olo sholo kiloro romba na ipirta ticketing nebosi merchandise ungu liageba nijo sponsorship and broadcast deal wale ningu nini olo shole boma abelo mwole nkesha olo sholo ngeresa English Premier League jadu ngegula ne Super Monday football na ngegula na ngola nchere mire ntime Leeds United ngolea wira ngama GNT Newcastle United Oshiro ongoli ongwante nabo yare ngingula regula na gire nkiwancha Eland Road wale ningu nima abedugwe anche ile kwa yarara rabwe igura ningi gura din AFL ra kikarabao ke when team ya Petersburg rabwe do mon team ya Barnsley na bagi sauno le gando monuni ole tina ri sharage ne when team ya West Ham rabwe igura ne team ya Fulham Ipswich ne rabwe igura ne team ya Arsenal na bagi so ngwan kamili ole team ya Liverpool ndo mon team ya Tottenham Hotspur ni ngwe ngebo reading abwe igura ne team ya Brentford maidi bini ana ri shara ano Frank Solite kutata ayo ya ri shara side
1: so that the downstream and Mayen FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obuintina bishana kiti olende eno sain keshwe Mayen FM kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo ngina bishana Mayen FM ewangan orosho Mayen actor.
5: FM. Iti atwa enkigwana oramati. Eremaya. Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
1: Planning together, but also collectively implement different interventions to make sure.
6: Kabisa na jiri mbara kuna saigira na kabudu kala lingu ndenari shara Samyo doi na ima yeldeka ni ora tumono niwile Nero nage ara rengirishi ni doi Dr. Agnes Leinert Neweji Ngolo oloturu robodi ojo laramada kwa nsante kajado county Edo ara ima na erreten doi isi eniki enja niki jo Eni elinino wala nini mwoni Kira buti na iwe ni nige na iye makia ajo Andara wale sinya kakiti andi Neweji Nige ara ara doi na ijo tata umutaroni loeba ngenyo Ngari yake mana isi yonka boot ngilani na ira ara doi na ikaja ama meeting ka dira sen jero ina tike ke mbare na ti mbara on team
7: ho
6: ti nga dira na ore chara de fence na na fence na lu sa ke ba ku mo le kanya le piase
7: ke repair ore ta ta fence na je na ta na kata e tu ite ru ashanja ni repair e di mai si ba ta ir kutati
6: yes yes
7: le ngole na ku las mana pe ki njunga ni ki yo low status e lo lo ke go ti nyo go lo ngani ti ke ti singa ngi tena ta shata ngolo barbara
6: yes
7: o ti sitima
6: oh yes yes
7: ni ke le sitima na ko re shide nesha
6: ne
7: urori
6: ne urori ngona ke go sitima
7: ne e na ku las mape ngora re ajo ka ji dating ka ji ji
6: ke o ne nesha national ngo ba shole serna mbaka ne ku lose ne lo lo ngu ne wo shenja ro sitima ngo ne di yangema
7: atal ge ama sha ke ta tu anka ata de nesha ge te ne ku to ke do kidogo
6: ne glar ge
7: ore ne sire ne genya ne ne bul ge pokin e di ngo
6: yes
7: na ku las mana pe ngora ri sinyen nyo do ti na ejo nana
6: yes
7: ne repair ngo ne repair fence fence sta ne repair sinje ne ngoru ni ngoji ne imakare tana ite sha tapanga jino
6: yes
7: the way ne ka kwa mfano ashine ti abori te yo lagi ya jo mako sana ina mu wala de te ne shalwe na sarga me ta njeri betu guru kinu te no lutu ngare sabu na ngo ite yen kare apa ite pokang ngaji las magil dua ke ngare ngoru na pa we ne ima
6: yeah, oh yes.
7: Neshoro na duaji. Neshoro na du fence.
6: Na gini ya history.
7: Yeah. Ke yolo history enye. Ke tu antok na ataki. Na yolo we ya pa ne. Me ya tanjere pe ya tapasha.
6: Mera gini yola ajo. Kwa kankara na je. Pe ya shenja na je. Pe ya jamala yu wangkara na du.
7: Tene.
6: Na gini yolo enye. Pe ya na iluan. Niluan.
7: Amo. Kata sil ta sati oli kiyo.
6: Yes.
7: Kata kato kana o yolo history. Lazima pe ke shimu ina history. Na nasma pike shimo to ana kutua
6: yes
7: amke yolo kwara ba pesha
6: na bagi ngare le kwake
7: ap
6: na bagi ngare de so
7: ap ne na papa ke ko odi we neje neje ne ma pa ngare ne ene
6: oh yes
7: na kwara ta we ti na pa historically ne ma pa ngare adi aka ta kwara ke no lutu ta ngare sabo me ta njere pe tu aka itu
6: ge pele ngure na pa itu ye ne
7: pa we itu ye ne amwe ngerno na pa ene we ya pa ne meta eti pe kan ka jiji last ma pe lutu aka ngoru na ge ngora ke ne lazima pe ngoro ngale ne
6: yes amardo shi kidogo tu tena na Nairobi wewe na bana yeme kadia na da sharagi kuna bale kwa ngare nayo
7: kuna na ne shukunya na pawe
6: kuna civil line nayo mwa tua na shibe yeme na ibu tu ya choyo ngaji
7: bas
6: para di fourth floor ngorofa na pungwa na ibu kwa ngare nayo
7: te siwe na pipe
6: cho ama ne le bunya
7: pressure exactly toki ta na ijena na ku lazima pe ki avoid
6: yes
7: to do ngaule le ang ta na na lazima pe ki ndobir ngaule le
6: aita bashin kadia
7: aita bashin kadia Niki ndo kia ito brill cake. Niki ndo kia strengthen fence.
6: Yes.
7: Ai tagul. Mbaka si ilongo jine manyanyo. Swam.
6: Yes, ngishu.
7: Ngishu wantari.
6: Ndari.
7: Amu wara dene shanjana sabuk. Naki ari ndari.
6: Yepi.
7: Kora nani ndo bir sangajino. Tabira kisi ninje. Peme isi ajno.
6: Peme isi ajno. Yes.
7: Amu kisi ajno.
6: Eri shi daktari lwan lo nyotole nga ah tak nurong kaje ya ni kayo lo nar lang yang kare ay musan napa ka mayo shi yang kare kayo lara lang na
7: apana kore ta atana be totally careful last ma beya kultunga ni careful amu ngisho ni nota adegi rapek batish
6: yes
7: ore inakata na ikash tininta shi te idiata tana alpeki pekidwe yata tana angari dwe yata tana ata enke je kulo ito iji ideal tunga na iji iye iyo jenga tu angari amu yo yolo tafadhali tapala
6: yes
7: ketorno ta atana shana imi tidi nga jenja njani tu wakate doli larin artam
6: yes
7: na kuna yaka shakete ni paashere Nepal ta ina kitisi ya ina jika yola pa italangal tongana
6: yes
7: amu menchan nana nushia kawaida
6: malushia nwa lage ote tenapa unari shera Nebo njao kitalo mengiti toki.
7: Kitalaku na ita biashara.
6: Nda biashara.
7: Kwa hata toki sidai. Na pepa share dongana na nasai. Shomwang ang etwe shankai. Meda ikinebo na shan ti atu angajino. Enjo mwangi tana alpiki piki ata. Chomi yake yel piki piki lino angino. Tana ngari ata. Chomo yake ye yata ngari no. Kake tena shade. Tapala ni arimula italang likejek. Tapala lo piki piki mula jengkejek. Ke bal dongana liki yolo. Ode o shomie biki biki ne ah ya ke danare nenne bonje ngare
6: yes
7: sabo edi katikati ka yolo ngana kumo bole
6: wae
7: kona neje tol biki biki atangari ah katema ka mo me atana iko
6: yes
7: amo kalango shi ake ai olgeria ai kalango shi ake ai olgejado ai kalango shi ake
6: yes
7: milang na tata amo ke tofauti tata nashan
6: nashan
7: kore nashan eto limo ki te dunia mzima ai nende bajito mikiyo nelua miyo
6: yes
7: na kadolta jo megira tunga na imaki ata te country mzima meti radio ne meti tv na lasma pero ni
6: mulo mwanda mwanda mwanda Meemaki national government, meemaki governor, meemaki MCS, meemaki like Gwanak, meemaki women rep. Egira ga
7: au
6: so siasa
7: na kunakelwa myo, kelwa myo na ina bajito, mata ale dokoya. Piki retena. Ni meru tonga na arugul ge jeka, jeito ah mesa ke mesa bo ore shite ni ga landa sha na inwa we neje. Ah mesa bo. Ekiti. Tabala mata ngasa tonton kidogo, pala dake. Naka shake tunu lo tendo la kaje keru kolke ajo ntasho ebaki na sa yare uni ongwan ke shunya ginari ni langta
6: eri nga eh ndu ke bele mo ya ndu ke ka kidogo eri shi ankara ore ankara poko nasha ke ro shi e document sa manoling na ga lo nasha ne bor dankare sa fike songara
7: ra
6: nyenge panteni ara nyenge onara rapi no bengi e kuna cards ke lo abesha nelbe ngara nyal kai na yenare be bi ashu be kshumi
7: keyo tada ko na taltu ngana wata ngaji ko o mabatini ke ata ishindu kuna ji safe
6: yes
7: ka ko na to kuna ji safe ke apasha price
6: yes
7: ketina gol nitina lele
6: yes
7: etia kenginyi na lele
6: yes
7: Eji na kashake tu ni invest tongani tendoki na ijena alang tene shaki ashune purda documents important na ijona land ne nyor nal masai ndoki na ji title deed ama the title deed ni jai konji eto muta do tashala eto purda do ngare jeme ndoki torono wo certificate so ngera o pins jeme torono na to kitini naku just invest in a very small safe na ni mi baki safe ke hata isanduku ni
6: yes
7: na hata ndoku na ji lamination
6: yes
7: yani
6: yes.
7: Ilake ni kipecho kini
6: because she has mera jenge pande
7: epi mera jenge pande me hata ni kongare
6: yes.
7: Ata ni asa kake ke yana ke nap
6: yes.
7: Na kutoduana kore da laminator
6: yes.
7: Ni ndoke itolo long dende
6: hasma
7: pi sudo te sanduku ni sudo documents no no to ngi chake neti kake
6: yes.
7: Laminator
6: ma ke sendaka yo baka sholo le le behere bodoya ndo sibo abo no ema ke ne ke ngora rato isira na jodo mara ragu sheru mi asolai ne le kago te national le ndago mi kutume na dokima kanyana le be gas
7: ekesebo
5: Tiatwa mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari sharane miadong. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
8: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
9: Niyolo eni gununo biashara te county e Narok. Na indem aitwa biro shurwe tishone na biashara ni.
8: Kingira aingoru Mayan FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing.
9: Teni manya county e Narok.
8: Niara enkesoma e sales and marketing.
9: Niye unejingol timlang le sales te county ya Naroga.
8: Shiwagi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
9: Evi, iri u application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.
10: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar, pawa nafuu, burudani zaidi.
6: Kabisa na jeri mbara kuna sayo laini mwani kikira nabu duka mera kera lika ni kutio ling nero nalaka jo era naki kira mba humo kule ni kira doi awaye mangarande ujo adekutari doi Agnes agiru na yajo kia maa moro arana are unolongi ni kira ame isimu ni kira mo doi dara urablon kakiti poku normasa na urablon kakiti poku normasa ndol na jo melaoni enkema na sola melauni doi akike mori TV ana yero ngi fidi de na sola ama amke luna ashani do bidio arabe ne mishina na sola kanyo kar ni gasten pe mege launa na taarifa ni mege la wenke ma ni mege la wiruki
7: ora ata tenesha mi ndu na ata ngolo ana ata ata kore ata na olo mebu olu tata kwa nito kanapo kwa ata sola siki ya leo shida tupu kako tata ndiku na hidi maipa ya sayi ke ule shilmasai garama kake mikiki uniku ule hii garama investor deal tungani te betri betri sapu betri quality betri sida kwa reina tena shu mkema nemeishu nye niyake maata tini asa betri tange juk sida kake tini hata nanu siya kereja reja meishu nye ngolo nabo tene ishu nye ngolo na esi nye tine na kwa kisile tini katanyo betri iti sili tungana wata generator ni tanka ngiti na ninyo itumbia kwa tana yata generator kure ningo tana generator ni hakikisha na ajo yata lata yata diesel ashu tana petrol ishi ntumia ni yata na yakuto yakutosha stock meta yata kore nana ikisaidia pe incha nye simu amu lasma tapi yata namba hii kute amba hii te lukunya off head meta ingili kwa nakal tukani kore ije akaje kunu nongo binyi ni si ye information because very important wale nkai incha si ninye si radio amu meata almasa ndata le meata radio ata teni meata TV yata kini nye radio
6: amu onye kuna simu hii narama nye radio
7: ikiangama kiangama muse radio na kula smaki pini ning meta yata information information is power na kula smaki piyo la joka nyana kira akaja asa na ku invest nana natugiti nare natejo investor talata e generator a petrol a shoe diesel ni invest in a very good battery that can give you long life yani battery na atanyo power sabu koling na haku idola ke TV ino ata tiniki dungori ngolo nyongolo me ata ho yanto kinelau iti ya kenka ngino retent aina naona tata aina na preparedness pigi luwa make amuti niki luwa kwisha
6: ore ngala gari shara ngai niki maki aftermath ajo kama kanyo nare amu imana ya ajo ori bada ilinino na ala nina na kanyo nare beki as tangara ki na do bada di bada shaka ke na maki si amur shisi tangara na naba yunye jan sabu ushi emoyan sabu ku malaria na sabu ku pneumonia kanyo nare beki as kengi boyo malaria kengi no pneumonia
7: okay kore tata moyeritin kia kukumo menye toltonga nake ata tatu wa swam kiata FMD foot and mouth disease kiata PPR kiata kiyo moyeritin abono na kulasma piki atalkeik amke yu lakol masai nana moyeritin meata almasa nilime yolo yola kajo kona dete nesha ni muintari dete nesha
6: blue tank
7: nana pokin na kulasma piki atanyo stock ore na duwe niki makitajo lasma piki atastock oil cake lolo tungana na nijakiti unu swam lasma kipi

0: Nenka Kenya.
1: Bila nchi ya masiyadhiri mbora nga wala magozi Emmanuel ule kisi.
2: Jane bona nupike ile liyo neke esa ita kwenye.
0: Ke maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Mishere gara maase.
2: Yes.
1: Nigyara maendeleo. Nigyara yola rikoku. Nigyara la raja. Nigyara sukulu.
2: Nigyara osho nigyara karambe nibe kaja.
0: Imagine. Nenka Kenya.
3: Nere magia. Nenka Kenya imagina.
4: Incorrocchio Lomon, Temayen FM.